ma di zat ko sa sa zot pe se pa kou men wi ma la ma ka kou wi kon sa men non se pa COVID men yo kontre ma ka le koute an ti emisyon nan le radio ma jana number one bref me wi epi docteur dad non men ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa diet tabetize ma si zot sa chou